0: aiwa muthia no nove ke na kuma kavate kayo wi kushare koro wa bo ma he kore ke koro wa o nove ke la ro pa nan to ni rom kuma pa he e mi ano koro wa ma he kore ke rom ko ha ka ole
1: ara ka wo ro wa ni ma ma ke ni bu yo
0: duas horas e 20

0: Mama.
1: Ani kopira.
0: Eh mama.
1: Eh semana ntere muhetja ka. E tshetsa.
0: Ah.
1: Motule. Ke bale ma hu puelela we bo yo mlovolana khuo mpa kolelo ba.
0: Mm. Motola. So male semana pili huetja ka.
1: Mm.
0: Ani ke no puela ke yo bisha.
1: Makhure.
0: Ah. O silo ka konne wing ko go hotjela. O le lotho ke hokolele.
1: Apa le mutume ke yo la mise weni?
0: I. Porque mahiko ana khale na mweka.
1: Mm.
0: Mm, amui wale.
1: Ho ya nkini we se shay.
0: I. Ko hiwa uya khale na mwe ene ka makura.
1: Ah.
0: Si, ndipoji o lipi hera o thuma makura mo se weni. O siwele ke mote ya ona hala e kwa ga kene no hete ke.
1: Amuhela samari.
0: Akine na thakanyela ni mahi.
1: Mm.
0: Akina ni muhela muka cholima.
1: Uye reke avu.
0: Ii.
1: Mashima kura kanera avu.
0: Nari.
1: Mm. Eh. Wanonto, mungia ura he.
0: Mi, kinake ropea.
1: Mm, opehera.
0: Si, porque e bombe ila ya wawane hebamba. Ele rivat, wana, upo hawa makorupa bakolulu vene wane.
1: Ah, ah, ah.
0: Wane heni wa, valimito ya umandimba wa.
1: Mm.
0: Ah, sika kinaka tume makurana. Ah, porque ka maka hiano aldea hola ka mako makoropa. Nta kinako nula pwa ka sa se makura ba batho ba bane. Ha ke mathu ke mathu wa lansina na e bombe ene.
1: Ah.
0: Mm, porque u re bisha.
1: Bisha.
0: O we ha musonka no makura.
1: Na re musonka no yo wa chukaina cha iha.
0: Nari atwina atela na atela makura ni wakasolina. Ori musonkano. Wahalu sule wimi kino wina. Kino wina. Hey. Sika. Mwaraka mi kinako hie ni va. Mi kiyo bisha.
1: Uhishu walele kada wene nto.
0: Hako okushe galau.
1: Mm.
0: Meji mkinye ni hiyo. Changwa hako ulipo. Kalaka wii alumosu kimoche ila kapenu meni shikimukure changwa bisha ni.
1: Tiyo leki mkunenda kakamoyo.
0: Hey, ya mumishi mbu. Purike uu alumosu kao.
1: Ah.
0: Ah. Intawo miki baba kini mweta.
1: Mm.
0: Ya muhale pama. Anamu analamu apaso upevateva. Haini washmwila namwene. Wewe. Etwe kanini. Wewe. Nititimi haini keva.
1: Ongala ntoko umu kwa hawa hichika.
0: Kino chika.
1: Mm.
0: Ah, we maraka, porque mahikwano.
1: Mikoto teke murikimu yu kasulina. Namu chakula.
0: Asi tiana nyunsu, etu muna narihanyu tiyeyo.
1: Mm.
0: Mulopo na iete, nyuanu mutulumu ahalaka, so upwela kunu.
1: Mm.
0: Ateti wabatu anchipale.
1: Aina panyaya kasulina.
0: Hende kelo baruwa majini, asi tiana. Kinake kwerere ya majini, enavaresha manchipale asi tiana. Mwaha upwela.
1: Ahe.
0: We maraka koko. Mahiku ano inini wanana.
1: Ah.
0: Ah, ano kinahala kupanyeni. Zikomo.

0: mungu kontarila mota manamu wala kanyi kiso kene
1: ontamu
0: awogi amiku anyo
1: ayo wale ntamu inaga
0: ano nto
1: yokera
0: wokala amiku anyo
1: mm.
0: Kini keme mungu sheke pae
1: kekushai
0: mungushe
1: yai
0: kodi yao keshima
1: yai
0: mm.
1: Mupaka sana baba muhete to kwene wale ntamu inaga pahi ohi hai
0: Ano mu anaona akiwa wi makuru aweje la ke amomo kasodina ka amomo
1: tinapuruleke ba ba wo khala kasodina wo khala urim pashani mu e pashaka ko ka amnukona wo khala
0: uneja wire herere
1: eh mikaso wela wera ka piya yiwe ninkini hala kereliwe werai ba makura ka bobo ba kaso wela Tawu ki vinyero kului. Mana yole meo mano kinam neha, kinam hovihira. Nata ni kopi ni thamwenaka. Nka haya voto ka hovihira. Kanta ka vinyala ka kului pa ikine rai. Ki kushe mama kuraka baba garuaka.
0: Achu, pahe ke pahe?
1: Iya, isiko.

Mi wele leke nisimama minyo na hapa binyo. Ireta hirere. Fiele mkumanyo hiu. Anawale mtinawe. Kasopa merabo. Munu moko mungungwe. Kasopa nyashimwali. Alokwa na wata pa himasi. Munu moko mungungwe. Kala hiyo na aniba hiwa mirugu. Na mama na alela kaitale. Waliko ishekuwa. Nalela uitale na leliwa mirugu. Napanya memo mtale ni memo. Mirugu soaditi mihatu.

0: mostoti uma area mi wampula masipu ahu ovri kana sa mudu mahala e patani ni mpahiria hunto no kumhiria kani ai tivani rahu we ni hakumve opahiria sha oholo muniwa ni mbele bakani ni werele mitekosa nakoso e mostuti uma Radio Mozambique emisora ya wampula.
1: Rubi, empa onakiliwa leto bakere pakere weiwo babirikano epatu anikumanaya ne kove ya sharia mwahayaka yovikana omaka wampula rubi, empa onakiliwa aleto bakere pakere teri etakanyu eniponyane ya erampa eliosule shiwa okala itutu ruwata shulorish nya elempaka Filipe Samuel nopuro omosa wamikumano wotepesha ohakala lea weyo osueliwa wakeliwa aleto onatataniwa ya ni orata wakeliliwa ni okala sana vamosane patru ya mawani omaka wamukale luanyu nino vahani itanlelo soromelea na vesokwa ehizabu haya vahimwaka ekumelo ekonto emosa orowa ikonto pili ni imia tanu wa metikale eni kalau epitela ya lipo atelani na veto epitela emosa yokana ikidanta pili weyale anihaya omeka wokala oporo onimatiwa wa muke enriwa epilishi yorerela okawana susuda Opuro mosa wote kula vanlaka niwene maruharu pahi eparwanyu erietenda wireliwa ka iroho iye soto kelela. So kala sosiva so wanyihu. Opuro ahu onapewa iyoja mokala opu haka wasote nesee sore rasa yoja inapewa Mozambique. Na vesintukihiwa ni mteteko wa mosa ni mpendo wasosiva sote nesee sinlikana ni elapu ahu. Wokala opuro wa epatru, nini kaliheria na nini tapelela, wishuta na veorata. Mushukurie opuro wa epatru, na emonelele samirelo iye sorata, so kariwa, ilatarato, so patiwa, na ve so wompa. So teniseyo mukalani opanya opuro wa lapahi, inipanyenea itumhiwa ka nana nosiso, nakala iye sindrumihiwa. Mwire luahu.

0: was again music.
1: Rubi, empa onakiliwa leto bakir pakir. Weyo babirikano epatu, andikumanaya ne kove ya sharia. Mwahayaka yovikana omaka wampula rubi empa onakiliwa aleto pakir pakir teri etakanyu. Eniponyane ya erampa eliosuleshiwa okala itutu ruwatashulor nya elempaka Filipe Samuel nopur omosa wamikumano wadepesha onhakalalea. Weyo osueliwa wakiliwa aleto onatataniwa ya ni orata. Wakeleliwa ni okala sana vamosane patru ya mawani. Omaka wa mukale luanyu. Nino vahani itanlelo soro melea na vesokwe ahisapwaya. Vahimwaka ekumelo ekonto emosa. Orowa ekonto pili ni imia tanu wa metikale. Eni kalau epitela ya lipo atelani. Na veto epitela emosa yokana ikidanta pili. Weyale anihaya omeka. Wakala oporo onimatiwa wa muke enriwa epilishi. Yorerela okawana susuda. Oporo mosa wote kula vanlaka niwene. Maruharu pahi eparwanyu erietenda. Wireliwa ka iroho iye soto kelela. Sokala sosiva so wanyihu. Oporo wahu onapewa iyolya. Mokala opu haka. Wasote ni siye sore rasa yolya inapeiwa Mozambique. Na vesintukihiwa ni mtreteko vamosani mpento. Wasose vasote ni siye sinlikana ni elapu ahu. Wokala opuro wa epatru. Nini kaliheria na venini tapelela uishuta na veorata. Mushukurie opuro ahu wa epatru. Na emonelele samirelo iye sorata. So kayariwa ilatarato. So patiwa na ve so wompa. So teni seyo mukalani opanya oporeo la pahi inipanyenea itumhiwa ka na ananosiso nakala iye sindrumihiwa. Mwire luahu ni mapake luahu aepatu wakuta sumana. Orubi wakuta nihiku na sumana nini ruha mchute riumusia. Ntoko iye inoniwa mahala hata sinilimu wa vakani vakani. Nihiku noto pelamuteko ni enamandi. Wani panyenea wiranea ka mutokelo sowubwela sayoga. Woi mpatiri esumana ni ikuru vamosani mulipi herio. Inamararu, wani panyenea akuru kurerie osoma. Opatiri hiwa malivuru na ve ovanyi hendiwa kamosakamosa sinderi hela utoburo. Inamashashe, wanoni heriwa ifilime. So tanleliwa oratene watu ale aluene. Inamatanu ni mutevela irisabatu. Murimahu wasopa kasahu, mera aepatu, masipo vanlaka niweni, akaraoke, ajinsenson, astandeo pikomet, ampirale avamesa, woni heriwa ipuema ni kitara, winiwa, ihandisi ii vanlaka niweni teatru, suupwili wavaweni, woni heriwa mwetelo, mivanelo, olavula siwa kamusa kamusa ni so woni heri vanlaka niweni sa epatu, hata iye so wapeiwa itiminku esinema ya musi wiriluwa ka owale sumana munari orereleni. Mure na mpie salama orubi munata kele arame 84-64-46-069 naklato muntare o WhatsApp woi muhielele ehapari yore ra waso tenis nivarahu. Rubi empa onakiliwa aleto pakir pak. No shukuru.

Mundigwa ni nro pa heria kani masipu ahu ya lovri kana sa Nite kulasa kani vanila ke sabadu ila kendrina ikalelo So kumherin laka inhele sa ukumi Musama

O kweli kweli ni nchipone makuwa wetu ni lamehu laponi uhikale hipani katana. Wemo hikale nike hipani katana unahuva. Yorira uri wavya vya ukatipiola hipani katana ni wavya vya matala. Wavya vya yukutu, wavya vya itakwa. Yopa vila uha, yopa vila ulima, ucholia, chohina hiyana. Tuachira upanyira makale lo orira. Kama na waikana neke yovara, waikana neke yorira ulimela, wala wala. Itose waikana neke ureke imata unahuva vichichinene. Wano himana ni hana otene na aviaka ihipa ni katana. Tuachira wavya mapuro. Wira ni tugule imatehu none kampatokoni na apanya ihatua iopavila upanya icholia chopavila uikalihira makalelue hum. Echipo ya wania vreke ni mayurata kumai distritu yo kisi. Que é 20 horas e 59 minutos de Laponio Roma.

0: radio ni vera vera mawani ngahaya ka hano ihali sam makubani
1: ni ko shele diga hano ni ko indikina ihali aya
0: bakani bakani ngahaya ko wani
1: hata salama tsara vendira
0: eva khamba khani masikura nkure yo bira saba nkasi wenle we ubiri wa solution u umuria
1: ayo wentra de muria se hable te tonro a kruela kanonto obio obio na puri ino na puri ne to huwa ipuri
0: huwa ipuri
1: ipuri ndo
0: sina sina na nikuma kumesa inla
1: sina na nikume o kala mwa kono ne ba mwa ko de e kala e kala isha saka thande okhulu ana hepa he zaro ka thala iwe enta wa thale a ro to thaiwe ya thika ka ndale haru yo to thaiwe ya ko haweren kahani wa so ka thabure ye ka thande mai puri
0: ah okhulu le kiro ka thande mai puri
1: thande mai puri nto ma ko le ko kala na puri ba ko lava ne mu na na puri
0: to vi ni ma ko ene ba onno ne ya
1: onno no ri ba ba
0: ah ko ne sho veren no onno ne wa khala ba vi ni iwa nkhale sha ba vi ni titi
1: kiri ma ta mela na puri ne wao
0: ari ma ta mela
1: ma ta mela
0: sina na irwa ni irwani
1: kini irwa lukas eusebio ayo kini irwa ka
0: masiwo anyerwa mumu wala
1: yerwa mumu tuka mwana mumu pa hiki yerwa mumu kini wala mumu ayo kina ko to tusa kroko kina ko nare
0: enasi vela mumu na puri musheni
1: mumu kisevelo okhala mumu pa hiki ngwanya ka tu kini rere sinkisevela kira sinkisevela pa hiki himbali haka so kina ratise sa amira ni wanne ba shinare mu kana ko ve
0: ah mu kana ko ve
1: nare kana ko ve uone mutete sinchene isethi isaba zo pasi mashembandare
0: Iwirane yenno
1: nari na halela tonumira mirabo enonani ele pakelwa hela tiorera muhikala kale muri kumno kwara kanyuru
0: ononaka
1: ndine amira wali yopa he kai kai
0: ba mwakwene piolola
1: ori baba onona
0: akahiola
1: muri ona tudiele ndiona sana oneka
0: ola mwakosheni
1: ole ole mthopilole
0: mthowa pila
1: ayo ayo ayo
0: ndole watweleli wesheni kuri mthopila
1: samo wamruyo sheiba kizaponyo ipile kizaponyo gra ola mtho ipilola ona kala mpaka ola mtho ipila
0: bale uithela wa mwako le akala nkala iwe
1: karere ndotere pairo iwe niro onakuma
0: ah iwe onakuma iwe
1: ah onakuma ona havara onakuma tiwe iwe
0: iwe wa uithela wa mwako le wa pavela kotemulela sa onroa mpaka wowi
1: omula pwa mepelume avya kama mepelume onroa na mthali avya kona mthali wana mkhawa onroa mpaka halo rensopoma
0: ahe ku wewa phelo vira phirwelo ni temulela
1: wa vira riyele phelo mako lo khalo ba re ni ro kwatro ka minyo na phanye strategy so ri yo hito e o mula po hito wa mula po muthapo a me ko muthapo o rowa
0: ayo anto mwirio lo lo lo la to mutielen le na puri
1: na puri ma shimuna ngwe ha
0: ayo
1: o na puri muna ngwe ha
0: bo ti mutina
1: bo ti no mo pisan ti mo pisan mo atama ngwe le tu kero ma atama na puri ne o

0: to go into Covella wet. Vanto no piava,
1: van ropia, van remarco, vantova, van
0: opia,
1: lo, catalo, kudu,
0: ayo,
1: calaya, totava, and tonum to loan a puri, a puri and a tiola.
0: Va, tio, hippa, and in pia, two ten, a twenty, and only pia,
1: a two ten, and in piava,
0: con lava macola,
1: nar, con lava, monaco, but your lava.
0: Only say you amo,
1: or say you pa him, naka immatres in Lima, pa him,
0: ayo,
1: or say you say you pila, na, oh, cool.
0: Okulu mpaka bawo kala.
1: Oh, okala, okala.
0: Ntuba paro kuma na sawuni mutuni sai.
1: Oh, numero murela ni onto kala were kina ku mata mo limo kina ko helita ko chikan chikan chani. Numero mukuma na hi onto.
0: Ayo. Kun kala na kuruba.
1: Nare, nare. Nare.
0: Ah. Aso ni kuruwe ko. Ko pi ha ino wa mo.
1: Droga ni kuruwe ke tu.
0: Ayo. Ino wa masisini kala mo.
1: Masisini kala mo ja pa ino hatela.
0: Ayo.
1: Ro kala were pa tu ya muluku. Ken numpoto mali hatu muluku.
0: Ayo.
1: Nge kai pa.
0: Ayo.
1: Yo la ba mo pi na ni puri ba.
0: Ba to te kumme na puri yo ba.
1: Mo to kumme na puri la. Ay mo hawo kulu mo hawa na ya katalo ba puru ne ala.
0: Ayo. Aha, masivan kaya ka yore rantapela ya anapurino pibi.
1: Anapurino ntapela ya. The program ya lele la vani panya vava. Nkala wiri ya kala shilipona la waransi. Sori pela le. Ala namuteko. Ale mpale mumu. Parovara ka wakale. Enawa hiyo na ye mbe. Ayo.
0: Area ime andi muiwano.
1: Manche ya nako moto mkisi wali programa sawe. Ate programa ya wale rati virivara kama wane. Ayo kukisi wala kane.
0: Ayo.
1: Masipa putu wale kano kisi wala.
0: Tani ya pabila uya hava hini rumihi waga.
1: Na putu wali ula kapelo hava haa. Amu araka. Adu sasepashti yao. Ampaya na ya matale nukati ula wano. Ano uwe rei wa rivandini.
0: Chene na uwe rea mamale?
1: Muru. Eruta yote ni pahe. Eroho tena uwe rea.
0: Ayo.
1: Ayo.
0: Kuyo ya ni muiro mtokelela?
1: Asimane. Mashinare.
0: Rowiri haa papa.
1: Ramu era hi hade to reta pa hiwa panye aten sur karo hado musili wu karo haliaka ya hinye ko permiti ana uria seyo
0: ayo
1: a werando oraka mele spiritale
0: paro ve oraka mele spiritale ba
1: suri ba ka lime terasento ba nyanno pa hiwa
0: sur ko nanira panye ko wi
1: o we ne yo le ba hin ta ne le sha makala bi ora mashile wu o mula po le shebo iloha kala moro ni re loha moto ntere nyawe ita ruaka.
0: Ori namalele mo.
1: Ori namalele, ori namalele. Obenya hapa rumuria soro tar strata paro namashilo. Bankale distance ora kama.
0: Ayo.
1: Ayo. Ah, lavula no tema mahawa spiritual.
0: Ayo titi alela mama wo wirwa kinoro abo.
1: No kina ratim sambik. Ah, wote mote kina meri hera ko salamu yo bahe sampento bahe.
0: Hera ko ma bonyeria.
1: Na ren kina bonyeria. Adu sa Sebastiano. Anaka nilinyu Lukaji Italina.
0: Atukwene vanto ni kuruweke na mukuruwa wiriana kansipo na yanaputu velu bekenlia ya.
1: Ko shukuru, ko shukuru. Ayu, ayu.
0: Siso. Jamal Afonso, mwira murumi haka nsipo naputu velu ni bekeliwe na atukwene. Airwe, alaisa?
1: Alaisa.
0: Alaisa, ayo. Siso.

0: papa ke nkhalo martane po tarde.
1: Ah, po tarde.
0: Ah, mlo bona o la ulasa o ke se belo a khala ba misora.
1: Eh, isina na ndiwani.
0: Mikinirwe Hilario Nazare Feliciano, nsina no limelela shi vampire, mikinirwe na wala pila.
1: Na wala pila.
0: Eh.
1: Maha wa wira hera sheni.
0: Oh, papa, mi nto na wala pila no karoba hiwe ni mla mwaka kunyataka. Ka thendla mara, ka mara ka le kicha wihiwa ka. Esima na himanle. Nto kunyata kolonira wira babo nsina nyu, mwana wala pila wala thendle siyo. Ahera lako khalna tie nao. Nto kine raka esima ne maha arubia tie nale. Mo mwen sina na thendle siyo mo hiya bo. Mhala ne kana wala pila tu mweta ka wale. Moro no mupuera ka ni moro ba murupe ka hekina no ke phanya oro wele ntikwa ka hekini bana uthika eh
1: ya hitika mamala
0: ah thika tu mpaka ba kirena
1: ayo
0: ena
1: ah muthula ma ya himulevelela
0: u ka himulevelela ka himulevelela ta pa chenren to athela yo acha wiho
1: a ta pa chenren wa athela
0: a yari ha karumana a hiaka
1: ayo
0: eh
1: pa pa nkeni ka phavelani
0: ke su
1: lolo pa he
0: ololo pa he na thiana ololo pa he eh
1: asa thelane khalai papa
0: o ke thelane khalai
1: ho
0: yari hana tesh kriansa
1: o
0: eh nto shina matotho akina vai mali kirna pele eh tu resto pa shina matotho nto na ru wonya
1: papa anlele miruku olelo va itoko sinchene amira vo yao itoko sa sinkhala so hiloka toko si so so khan khana telo khannan levelelo ni mara ya vakhane ne pa hi mara yo le amuhia enleli hemiruku itoko lelo va uri karika athukhanna mphaka yakha thanu erene mthiana masa
0: papa yo ke no kitikini ha mota woro hinya miruku yo nimi ana thiana toki hakiwa athiana yao va
1: atika la to hakiwa
0: kakanle nimi yo ke muhaye mukena masivanrera va vankisivela wa hata vanrera wera ni reke namthela mthiana vale varera wera ni khalne ke yodi tupa he babo anamane mloko awo ani mwera ke lavale akile vale arwaka o papa kimphaile ka ternu shkola eh papa mone ke vale shen ru shkola yue mashiva mthiana ona na vekirina ka thola umpiri sari omuliha ah
1: ola mtheleni nano
0: owo una ata kimthenle ni nano mthenle ma khala yeni tu
1: ayo
0: eh kire ke ka thela si ma khala ni kirna ni papa
1: oh arnan li
0: kino puha kino puha eh
1: tanto yo veleli here la ore ne kino twaki wa to
0: hala eh ki hala ne kemoha
1: ayo
0: eh ki hala ne kemoha
1: ayo leveleli we ke hinin kuma radio una rio kumhera laka radio eteta kama wani ka toko umwi wa radio
0: papa nto radio nkhala wa murwaka
1: sorera ana mawani no inasi vele pivi
0: otha kula sapa he akena ningure kapanga kapanga ya ala ngure vinyu vinyu apia sin sana tominku ono khanne fera wo
1: panira ni
0: apola mio nte kwa ko kilathi tu no lima tu ngirna mteko
1: andu weri ani
0: matuvi machokwa wonto mroke ba papa machokwa kama khaka ki kinona wera etupara rio wani yo kinona yo ira kengompa haka tu
1: ankela ompa ha
0: paha tu paha tu ko tu mi hasa mluko he kitlesheto ko tu mi hawe kinayo kinayo ke hoya ba venre onakela opia ka okati thola wo mtheka tho kengom yi hiki
1: ankela om yi hi
0: om yi hiki papa
1: bale si wate one wiwe okana shi mama ka ndiwe kong te pokacha mi he chavalo
0: no kacha mi hawayo mansawe era ka resapa uno yo onaro heji biji
1: ayo
0: wo onko phanya kam
1: vele la mashaka
0: mashaka yo ni pa la mashaka era ke kilu niwe kilu
1: ara ndo ero phanya ne kilu masano hina tu phanya ntoni hai ono tu kutheria ona ona veka mulu
0: kilu moha ya khale kilu mohne titanya ria rimetate urei ela mwera ke mikuri haka navela ke nanyala no
1: twala no kan tu no na ruwe era ela mwikitanya muri hendio
0: nare eh ya khalashiti ya nala o kompirientire no kompirientire tu
1: na ke sepa papa
0: ke o khala bari no pa cheraba o kumana ba ya ke thanlelen sipo webe jwa ko wena wala pila
1: sina na nena wala pila kana vira lelo ba
0: mpairo ke lima liona wala pila tu po tu police yewe mako heke tu era ke nimphala na wala pila ndiro remotekelani kirwa nare ke mphola ulana kirwa wobo
1: ayo
0: ina
1: isalamo papa
0: isalamo miki nave ke la ashara ka ya lanli ehe ko khanna Lucinta Antonio asema Jose na ana kanto kita Hilario Siña Hilario Guillermina Hilario Tarasicio Hilario Ignacio Hilario Foque Hilario awanakao ntona susulwa ka kingwere ka wa kontari ko khanno sulu
1: karera susulwa yala
0: o mloko kichalia tu kanwa bale kini unleliwa tu nimwe romaye maye maye eh
1: ko shukurela
0: nime ko te pathapela mwete ni muretele
1: ai maye
0: amina
2: akalolo yo ma
3: Ahalo mele pe
2: Ahalo mele pe
3: Ahalo mele pe

0: programa radio heteta kamawani ntokoni nisweli ha huera ni mpanya ni alelo onapuri masiba no kuma wariahu ni horo promosa onipanya ne ya mropa na mosa unakalihera na munjene enapuri lelano muhina wo panya kamaka wo tumaka yotuma ya mureri lwaye atakoni kaka kai hali sama kuvani
1: kosheli wa kai hali
0: bakani bakani sina naye
1: profeta Eusebio
0: Kaya kawani no napuri no salama salama
1: Salama tukaji nwanu
0: bakani bakani ni kumewu weta pasare ni fanya hutiela
1: tiela
0: ayo
1: so kali kina kuikani kani kani ayo
0: basi okala moto kuelo sulupiela
1: ayo tiela ayo
0: mbono na ruhi fanye yo fanya ba kompanya tunapuri
1: hata kompanya to
0: kompanya
1: hata kompanya
0: basi nyumu yarwe munapuri momo muri mwiro moro anga heka
1: hata kyerwe momo bahi kyerwe momo
0: wawere na yesa isa isa sasa paka kamarota anywala mnakali herana munjene kongwe havale celeste muni muntumi hadesh kilo okala msoro desh kilo ma
1: nada okanle
0: okanle
1: so celeste bahi
0: ayo kini we have konka 25 kilo
1: nada deshi 5 kilo
0: ayo kini we have ale isapau eskova pahi ala supelwila kempelo kempelo wiwi ha kapaniliwene ela muhima kavi yulu palela supelila
1: yulu pale kinzi yankani osinku
0: ayo
2: ah
0: teshi nansenso la
1: eyo lesheo rupanyu
0: ay rupani ansenso nile mtunira waberwa minepa unao nale shona tushero ni tusheria
1: ayo hajienno
0: ole somo
1: ayo
0: e
1: bateria yankani 150 yulu pale 180
0: ayo
1: ayo
0: ah ela 11 teshi kaheri 11 teshi
1: ayo 11 teshi ayo
0: ahe mano Oni tu mihua momo nileshe ni alufeneti.
1: Ayo.
0: Ayo.
1: Ayo wakali hera hichi hana le. Arnana ya arnana ya pahe parwao pahe ileshi falarta.
0: Ayo.
1: Mm-hmm.
0: Oni tu miha leshe momo iposholo.
1: Haa.
0: Ba iposholo ye lela sisa sae. Enkala kabila.
1: Ye ntoe kalampute kwa ye umuria ye enkala tusento.
0: Enkala tusento.
1: Haa.
0: Muhintu miha mashata.
1: Nata. Gini tumiha sokiro aroke malela.
0: Aroo mala.
1: Ayo gini tumiha.
0: Masi mwini tumana ni wapahe.
1: Gini tumana ni wayo.
0: Amu haba nwanchene ya kila tiki muteteni. Kulutu sohi ya nasa mteko kupanya pahe. Miyo vaa nginkali heruwa mingi mpanya mteko. Nyungu endesa hii wira sisa saa. Mteko okanleru.
1: Nata karo kila te pahe kubwela. Kibahue akili mani kunano. Wira pa mpenye makila atini puro jine vale mtumia kema kanyo vao vao pahe mpaka pia tembu ila pahe ni kahu kahile kahile liwa kwa patuse rite ya sana seye wira pa kina mwira hinyo kivinye kirawa kina kalawa tumpaka wake nishukula kambakani
0: ayo pamnira yaka kabi mbaraka mtekola
1: iya shukini pia mwishkinzianu kirene wa
0: holi malela ni ho
1: kili malela
0: yuko muhintu mihanyu mkala mwamureta pa huwiri
1: nare nkimwari hao huwiri hene otu miha omisari ya unutuniro omisari kii puretu nile kebiro baraka mteko tu ayo iwa mahiku kalikana
0: atoko enia profeta hiyo va ni nkumo radi msambiki na ryu kumihera nilaka radi weteta kama wani ntoka ni kanlo uwira ni panyene opurola mulu paliola mumwiranyu nako sono chele woko masano kala uwira muna kalihera na munchene nno
1: Kwa shukuru la wanjenisha.
0: Mao, ikuwa masika mtu mihamu?
1: Nata, kandu mihajwezi leshe, ntereaka alishe, ipokisa ora isu, tembu kinako pahe mashe, kikilesha, nilelo pahe, kinira kubwela laka.
0: Amo, kumele ni luku?
1: Ani, kumele kumla kusu diole, wao, raka, hinho, roko, raka, roka.
0: Eviti, ukamanasi ishtiri hamu, kisi vela?
1: Nata, nginasi ishtiri ha.
0: Ayo, mio, kiriwa shukuru la ni mulopana, kaha kini radi, motoko miwa?
1: Kini miwa.
0: Enosi velani?
1: Unaki sivela wanjenisha.
0: Enosi velani mwaiwa kesheni.
1: E programe lele wa shugura redelo. Kisi velo wanjene.
0: Kumihera wa mwaparaka melu naikali.
1: Ayo kisi velo wanjene.
0: Mwamusu wala melu.
1: Kini musuwela mashiso. Kera kini musuwela si.
0: Mwato kongweha.
1: Atoko mwona. Atoko mwona.
0: Tenosi velani mwaiwa. Mwamusu wala. Wale nosi velani programe lepa hii.
1: Enkisi velo programe lele. Kala kawira. Nini permitiri wa suwela reda. Mwarosh bitailio. Nini suwela. Hidempu sayo. Na shabab na total amra alwaalo suwele oh aku inga aro hospitali
0: ayo
1: tibore rawo ayo
0: isalamu
1: isalamu kinna begella amama khalle amara pishku anaka amaraka nam thu tsene bankali herana burilela
0: ayo si so mun pali aka muhaleka makali herakana munchene
1: ko shukurela
0: ay mai no shukurela
1: ni ko shukur dambe